Hey, check right now, Dr. Kwatin, Ebede Nkomo. Now, last time, let me catch you, I said, Adofo, Oboba J. Adofo, Obo, Owoom Paswa. Na ni maami fimu no se sa anyum no se ni maami da ni maami be ko no sa da na no no so be ko e na nyame to nsa fere ni maami na gana fo se ah adofo wa